0: Teleba or Maidali no Tiatura Mati.
1: Kabisa nganya hindi miki ndi miki ndo imaisi ya kabisa na jiri mbara kuna saa Jacqueline Sakaina na irabakia na yogu lusungulu doi saa nane na ngorelega ni ora tomo nwara kola ini mwende kuna saa tinolo sida yule ni kiti doi ejumankapi nolo sida yule ni kiti doi ejumatano gana ye magisi ya kuruma ida pole pole tine kweji ae makidajo sida yule ni rep ni yolo esidano esiai no yola jara kisi ni miyolo esidano esiai malaya genyo kaya ni yok nemutu nishukunye negenyo ni yok nemutu nishukunye nijoye nabolong kanyo shibiyolo dana siai miyara abadi aja kanyo vile do ni miyolo na ido pengine namra kia wala nga mangiro na jibaja na shopla ninyo nara yola ajaro shinante siai jay na ajari narian talaba talaba nukuni na anjetu talaba nile njeru esiai jay Talaba itina udo, njetu. Rwanda loge itumiena ra system quarterly. Aya, talaba itina mo nare, na njetu. Tinimiena na nabawaki mera itutumoki ipanga kiona itabiraki nejola ini mwoni. Nemeara aranjele bila dua pengine dupoto, ena dusia ino. Kake tinimbanga kiona sida yuleng. Na emeara nyugwa biya mitum, na agi sida no, wala duo, maedali no, ndole meloni, na wole bejira atolimu sida nisia ino, na hidi marolimu. Endi mazareba na endi do yinya naji enesa le gatungani ni ndagol nyet en karina ya jogi wara nasiyai na sidai ode biyahere mutumba na sidai yuling to dwadi ananga na rashata biyahere de mutumba ke kandi she murumba mer

0: Leganto Monari njong
1: kabisa
0: pege jeng saa 9
1: nele resoling ndugu lai tayari
0: e kwere
1: ba radu ajor zara na ge lesoling alaga nyara to monara ge bwana ngur yani
0: egresa akwero
1: le ore vile na dolda kuna jamaa palikuwa ananiambia egera jo my friend leo mkinipita
0: leo tukikuacha
1: tutakosana
0: na nikimwelo le by the way huyo
1: kimwela mgara asira ore mapenzi nimeyewa asira ndipo sho yo woni ngajo msipo
0: engoraki sinyo lungani ora
1: asira ndio msipo mtanijua na ngoro lungani ora asira
0: hata yetu tamba
1: ai yebo dagno mikiyewa yewa mgale ei
0: begi vejina
1: yebo dagno mwinjo jingalwa taarifa ore yeningo ore kanya be kidoyo kwenyi
0: nishi wenyi
1: meyoke ama asira
0: ora yebo kidoyo benda doyo kwenyi Tenero nerutumwa lungani
1: ehe
0: nishugunye manya ngorweni ngoyi
1: ehe
0: kaiwe for now
1: ehe
0: pending sayere kaiwe lugwenyi lino
1: eh mambo ni mengi bro kama ni hiyo ni mambo ni mengi basi
0: mjola ajo ore sayere ni weji na idibagaru ni ngajo gerio lungani uturgwenyi uzuri hatujasema kama ni mwanaume ama ni
1: by the way kage
0: ni lady
1: Aya kimpi masingina ba yam. Yala tu gani ngalolo gani juu gani yapa single lela rongani. Iya. Sijui kuna nipata.
0: Pei ndori ya kure orolo gani lolo na kure sueli ya dogo ya. Kama.
1: Kanyo ba single.
0: Kanyo ba miya rolo gani. Sababu ni nyingi. Kuna wengine wamefiwa. Napoteza mtu wangu. Cha milele. Kuna wenye wameachwa. Kuna wenye sababu ni nyingi sana.
1: Yes.
0: Na iko naji idiola garuna la gara ara yenyo lunga lenye. Ajaachwa.
1: Yame

0: ka ka nya
1: le ga ntse ma se dire morale ga bela ma go se Emmanuel o le kise
2: tsene bona no PK le Lione ke e sa ita go ne
0: ke ma ginye si ya sa o lo sho le Kenya
1: ke shere ga ma se
2: yes
1: ni ga ra ma ende le o ke go tlo la riko ni ga ra la raja ni ga ra sukulu
2: ni ga o sho ga ga ra mbe ni be ga ja
0: imagine en ka ka nya
3: Edaga Rumo UTV channel ino ninyot e K24 TV e imo oregie lepang. Iriskana television ino rara nisuj kulo regie. Tabolo decoder aragi digital TV no, shomo settings e menu. Tegelu installation aragi isearch channel niyo, tegelu auto scan aragi auto tuning. Tareshu medeba scanning peao channels na kegu keri K24 TV e siana e channels inonok. Teniyo niyo lo ngumuk, ininingo Mayan FM e wangan olo show. Enjoy top class TV viewing today.
4: Mayan FM.
5: Mayan FM. Na wong pwiti na vishana. Eni ni kito yuk naro kauti.
4: Mayan. Mayan FM.
6: Mayan FM. Na wong pwiti le. Esumizu yuk ka.